0: fu de dago, abalichigu uwerigu ni luliri wa bure me Jesusu. Saragu ginye buri hada ge ha afinye rubaya, aba hayabi agufe serei buri kate uriba dileme he hadigbe. Saragu ginye buri hada ge ha mehe gabinere hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, aba hagudunu hagibu ge sungube. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikei buri dimisa milu murusu pulata. Itera linya, aburu chagwe ina la uganu luwago ti Jesuso, ani arufude ina lei lubafo lo la sansira gudoni hagabri grigia. Larige sunkate le, aba laranse rupabulu lo lidi aria hai afinete Macedonia loma Akaya. Luba, la siiru ni luwe su Jerusalem. Aria gati gine, luago lari geme la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale Macedonia, Timoteo, Luma Erasutu, Ligia Aba Leredero Atiria Dan Asia. Lida Dan Ligia, Yenye Aba Onwe Buchagago Efeso, Awege Tia Ha Afala Robani Lemeri Christi. Lida Gieti Aba Wuguri Giri Demetri, Ladawa Bukati Loti Pulata Lifisi Tebe. Wuguri Ligia, Adagwa Titirangi Temple Lo Pulata, Toti Temple Guairi Wato Giri Bodiana. Beluti ti saragu senso hon hana dagumo i banya luma. Aba ti londaru ni hana dagumo i banya luma uara hama amu hana dagumo i te amu fisi u lele nege hafisi te. Aba larinya gu hon.
1: Gugurinya, subudi humuti, luaku buidu lawa bagari lau fisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Itania la lidi Pablo, aninya ga lagu mama hama bungi u, guari wa ahadugu banya, gugurinya. Ani gipe nye gurigi afinya ragudu. Mamar gaya Efeso, lidagi libe agi yasi. Nyobo tikati le. Ladega ganyara bi waferi diruni bebegi dina. Ganyara bi ginye teferi diruni ti templu bungi diana tuwa irigu. Aba metanudu bungi diana to humbu haudiru wa sungiri ye Asia lumo lida sunubo kei nika.
0: Dale hagambu bali kate le. Aba hagani du guidu. Aba haguara gu ariaga.
2: Wairugu tu diana to habungi te Efeso.
0: Yenye ti aba onwe buchagago lida su uburugu lidia. Aba harige deni gayo luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabola. Aba hadurugu dunia, chilitu wago muna to yen lubeiha hondarago. Alugo ti yebe pabolo, lebeluru lun ladimriha hongrigia yen luladiliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinia tia lulebeluru. Yenye nugia hada ge abutigu yenye Asia lumada gu pabolo. Ona hati agia dimure ilun lumebelu la nyehe. Yenye ti lida adamurini, hibri agura gua abakate, hibri agura gua amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nu hada ge grigia, aba hafura nguagadu ni kate ile lu Alejandro. Le hada habai huriyo ligibu gion guririgo, Lun la dimre haluagu hafulese. Aba la digu Alejandro seini lo luhobu luhamanishu. Lun la dimre haluagu hafulese hagibu ge grigia. Da hasubu diubani luagu huriyu la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
2: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu lige grigia. Aba lariago.
3: Grigia Efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo Efeso na la onigiru baru ti templo buingiu diana. Tuma tiyawa to abiru habon sielugi. Kei uwa la ni aba lun la sige neru ni kate ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiu. Ahe ania inlubo ikate uwagu ti labuse Demetriu ama hana degime ibanya luma hichugun haduru. Ligia anihi lubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidi ligibu gion lurudu lun ladimure ha kada aba luwei ginyegu. Ahen amu lubai kate hamuri habai lun ti laran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunu a logo wagubu hanya la uribani ladiga kate ile asusera dubai ugunye. Ani ibidi ti won kaba la wona bagale aha wa aligidu wa logo chagagu ole.
0: Larige lariyegu ni Alejandro katele, aba lagumu chagwagudu ni Adamri daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
0: Lari ge wigiru ne afinyati ha. Aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai koso. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni taibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliri siria. Kaiti tarari gwaga dube lubai ugune lida uburugu le giribai tiru, aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinye teha nyeibaya, aba waredaru sedi weyu hama nye. Aba lawisaru nye sifri sandi luagu la sufri rubala pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi. Yindu tia sun afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaide. Le yen lubei wabusuraho afiyete, aba werederu aba weyu hama yen, laruga aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba wachilre uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda ru luna. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafu ridugia. Ibihe tia ubafu luma ge bungi lula dimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyi wawunyei lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Lea bia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guanarigu luma luho bulau, aba lariyagu.
1: Lariha resibri sandu, luagu itaru lubala, hagiregu ni huriu labule me beli kile uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumregu lubungyu, lumidi la Jerusalem, aba lariyagu pabulu.
4: Kawagu hayahuha. Iru da gudana, aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hada ge afinyate wama seseriye gyan, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Jesu Kristo. Dan watidri Jerusalem, aba heresibirunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
5: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tilala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufuda haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama agasu logu le mehel arinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, ondara gubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bulan, aniha kati ile lube ibaduguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ya hombu wagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu haa mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wa hon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Luginye uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadri wugurin hagia. Laruga aba laruma dagwagudun lungu hama. Yengye aba lebeluru tempulu rugun. awisaha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagya lau ladagara gudun. Daleyebe yarafa lila lagumucho sediweyu ligia. Aba harihini hadagye huriyu asya na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigya. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
6: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha ugiri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi lumatuagu templu to. Belugu daligia grigi ya ha mama baya huriyu templu rugun. Aviye dei flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itra ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia ei bagoina, aba ti harga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu di tuoi tempolo, aba hadoura go ni bena furese, hafara lia be hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lo ago chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru ei bagoina le yehi habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagadu ni lo biyan gringri. Larigya, aba laligu daha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya goina rigu ti kate harian gu grigya. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru be lu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bo ihariji aguwa rahina.
7: Hilala! Hilala! Hilala!
8: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba laringu lugu mada le houba isudara.
4: Gayala tinadimre habuma.
0: Aba laringu gumada lung.
9: Laringa ditibu griegu. Mama lubai bubu ya hiptuna. Le meha digibwe aba mabuchu logo aba dan aba lanugu gadri milu uguri ya gafara hatnya lido flasu magaire watu
0: lariye gati pabulu lu
4: mama au kuri yu au tarsuna aba folasu weiri gutisilisio adiga ba folese inu lumbigiru nina luna dimure hahon virigi
0: aba lichigu gumada uma lu aba laramu pabulu luago estepo aba lichigu seini lo luho buhongrigi ya luhama nisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riego.
5: Hechos, capítulo 22.
4: Niduhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbay nariego ni hon, no egniegua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riego hon.
4: Kuriyo au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasunwa da lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubeirigi ligabri hadiguni ugunye beyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu wa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafadina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabusa nabureme? Lariyaganu, Jesusu le Nazaretna au, le meme baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugo ngaligia. Aba hanuku dedagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyagu, kabege nadiga nabureme? Aba lariyagu nu, saraba baibalagu buweyesun damaskon. Nyen balarinha gua sun le lumba i badigni bun. Keiti marihin gu dalad na luba i buga larugon galigia. Aba harg duni ha numa banya nuhabu dari wa childinon damasku. Nyi aba wu giri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi. Buiti hadimre hasun huriyu haga nau ba Damascus luago buger ligia. Aba liabia na niya sarihana, dan la children, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saul, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagua bay, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fe luago Jesusu honsun grigia. Abajo da guabei me, lea riha balibe luma lea gamba balibe hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugon Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalliragun nabureme Jesusu nun. Aba lariñagun nun, friba yagi, Jerusalem, ofuda. La diga amadigu bain huriu gasu lao le bariñagu bainuagu, lida flasule, aba tinariñagun lun. Nabureme, subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sunha liglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwago furisunrugu ba iguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buwago, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu haa afarubalin, abalariyagu nabureme nu. Ba iba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya honha mamabanya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio. Aba hagume seru aguwa reha.
8: Afara hame hilagu bae. Marija tilula bagari. Afara hame. Afara hame
0: hilagu. Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gomada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu di runwa, kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamali, luhabaichuni, aba lariengo pabulo luhabuti sudara layembe.
4: Garicha tun san lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
0: Dala gambu bani habuti sudara kate ele, aba lidi arenga lu gomada.
10: Bouni kibate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada luago pabulo, aba larinya gulo.
9: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
4: Aha.
9: Faye itina sarago sensu lo Roma na na.
0: Aba te larinya go gumada?
4: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni luago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichigu ni hagibugia.
11: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariya go pabulu hawago, luru dugu hagia, aba lariya go hon.
4: Niduhanyu, harumatina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulu. Aba lariya go pabulu lo.
4: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei lariya go ni lurudu, kati wago bagayo hanuago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
9: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gupabolo.
4: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hanilereru mbungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabolo, lagu hanigu la sadu seogu, hibiri hanya imba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
4: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, dida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseugu, hama saduseugu, asige na hamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinye here saduseugu, luagu masa ruba ya la hilanya, dida gnye oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirigu, ahiti fariseugu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba harinyago,
10: Ugrile, Uatinika Tauribatila Diga, La Diga Gayarati, Abala Sifiri, O Abala Angeli, Adimurhabe Lum.
0: Wiri Alisigene, Darilu Lanufu de Gumada, Lue Hafaru ne Pablo Hilagobe, Abati Lonhania, Lisuda Renigo, Lun, Hasagaruni Pablo, Lidage Adamreni Lun, Hanugani Habion Sudara. Le Abba Ariabo, Abba La Salira Guabure me Jesus Lo Pablo, Abba Larinha Golon.
12: Manu de Daba Pablo, la de Itera Keruha de Bula Fenuago ya Jerusalem, Bichu Bagni Fenuago Roma.
0: La Ruga, Abba Rebelo Rugurio, Lidon Uarani, Lun Hafaro ne Pablo Hilagobe. Aba hafin rulo inyeragoni, lago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaruni. Hoge yano biyan wen wugri arita gutiakate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru guluma hamo wugri weri gutihada hurio. Aba hariyagon.
13: Finyu hadua, lau inyeragoni, lago maigi badiwala nikata dari wafaruni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyutimatia, Amuria huma luma gumada lu la nguni hum haruga hariega melu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichiguba luagu habusera harini wagia arasi waba lu wafaruni lubarage la chilu
0: aba la chilu katele labu lagambo libase pabolo aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabolo aba ti laguaru pabolo lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu
4: Baruba irahun le lumu gumada, anihe kata ilun ti lariyagu ni lum.
0: Aba lanugu ni habu ti sudara, lumu gumada aba lariyagu lum.
10: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun lariyagu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luha bu irahun ligia. Aba lanugu ni lum habu guhama, aba lariyagu lum.
9: Ka babuse rumbo ibariyagu nu.
0: Abati larinya gu irahu ligelo.
14: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halugu duni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilaguga. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Aba ti launhani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gulan nika un lua gwa bagida gwa lali la kate le lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi haha wagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lo houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
9: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse runu nasubu diruni kala li duru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladang runu. Kela chiniru labu nagambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni hilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu mfrezi. Ariya kadi naginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma laa haranse re le hani bai luma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu kela rin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha halia na la pabulu. Dante le la subu diubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
13: Na gambu badibu, dame le hayabi haichi gumaya bidunu.
0: abate lichigu dimure lo lichigu no pabulo tido palacio tome helabu no gubo erodesi hao onigirutinha.
11: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, abala tilri anania si fadirile inyuti mabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutinha, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lo hishigu luduru pabulo. Dale lanuguni wa pabulo hagibugion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, larinya ga.
10: Luagu bareini, gumadimati, luha diwa lau darangi lo ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu, aba lubaiti wari gudunye, Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladaragu gumada lisiasi lungu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligudini paulu. Subudi bamugay inariuni lwagusunkatele wariyegubay lwagu.
0: Ariega teginye huriyo, buri hayen banya luwagu inari ni la sunle la rengo bay teritelu. Aba la diga gumadi mati saini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la rengo pabolo.
4: Lau sun nugunda na dimureha nwegin guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwagu, saragu la irumu bawa gusira gida lida fulasule. Gayara ti bala gida ha ahen inari ni lubay le lumbay na rengo nibu. Kaiburi du suweyu gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglesi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufud ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufudaha ni iseri uma, le uagu bay harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, Buri wanyu baitida buri libru to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habira bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai, luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligibuge bungi luma hagibuge girigia. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, Luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templu rugularige na ruma dagwagudun nungu wakei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein templu rugu. Uwa tinya sarago girigia nyein ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu waja. Lun harinyaguni le lumba harinyaguni. Ahen inihin lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Hagusera gudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasa aruba la hilanya lidage owini.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luwagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, arienge ina ligia.
13: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwanyu, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariya, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudun luwagu pabulu lu ladimureha lun luwagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun luwagu ibagari le richabai, luma luwagu agudaguni unguwa, Luma luago ti weyo le lumbe la gusera gedunia bungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya golun.
13: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lo lichigo pabulo senso lo ligira gaduni. Ligia, dameme lo bai wahali luago lo layano haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di ha felisi. Aba larga duni porisi yo fesu te lubara. Kaiti busin la felisi leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulo danwayo.
11: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larigia, aba lamude irun sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulo ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Letibu habuse rubai luyebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria la ladangru wa pabulo ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
15: Ligi alunut lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uara numa ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni
0: widru gunye odisi la we ye lo fesu to Jerusalem aba la giri budu uburu gu sasaria la ruga aba larga duni lubara lula gu sara gadu aba launa halwa go pabulo dala lebel rubai pabulo aba haguri ridago hurio hayimbu bai Jerusalem ge lo Aba hichi gustarago liduru le hiruti. Gama lumo siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulo lida ladimure haluwe gyeguwa.
4: Maduga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busiye la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulo.
15: Busiye tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyeyi.
0: Aba launa wune pabulo lariyaga.
4: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu. Madiga ngiti na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai mikata lan na inaruni lidasun le ariña wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuria tina lun uruwe guanarigu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
15: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireidei habai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
15: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru negibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni, aba narinya gu hon logo magabori lani luru duroma na lu, lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru negibuyi. Lu ganyara la ladimra ha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lau solira ariyanga te pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba te lariyagu Agripa lu fesitu.
7: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
15: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
15: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damarigubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare hanya saragu hadage huri uri banu luagu dando Jerusalem kai yasa sare ani ayaha guariya ganu lau saragu eregu luagu lut la lome gamalumu laganu nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi ani kai tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu kai tiwala ni kata lut nabirhani lu augustu luagu ugirile ligia nanugu bali higibugiyong Bigi bugiyo timoro ya gripa lu balg daguni ni lam ga kabala na bul la diga garabo got nu lu no na ha ba dun ruti maria ku ga u kala li dunu be
11: hechos capítulo 26
0: abati la riego agripa lu pablo
7: gayara ti badimre ha buegi ngua
0: aba le nyuru ne pablo lu ho bulu ha gamboni aba la gumestero adumre ha la riega
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre hanoi gnyagua bigibuge. Uruwe agripa, lagusun kate learinye gahamalibe huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudirunina, ani gayarati hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha laniyaguni hon waguchagu. Duhusugu bayiduhanyu le Hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagun fliru dimurile. Ligia hahudu ragun bai lubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai lau gayara la lasara gudininya bungiu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungiu furisu nugun, lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe, au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heyeda gun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lejererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le arija bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu, Ferud na walamu ga hafigon, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungyu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ahon ha damasku banya, arinya gatina hon, lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungyu, lunha digni katay buiti, arihu alamu ga lagu asakari hadan la. Lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. aba lidera gunina bungiu itara linha gajara lá na signo itiga fe luago Jesus lá Cristo bai honsun grigio dando ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun orale Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loile uago bai lariga Moisesi hama profeta go luago la susere de bala luago lunti la meha la sufri rubala Cristo luago larigin la melonwe ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya lau ibagari magum chaditi Lagu ginye lichugu baila larugu nga lwagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
15: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragu aturi hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Ligie gajara alubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le haninya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
7: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ye larinye gune Pablo katele aba Lazaro urue. Saraginye gumadi mati uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele haringa tihamo gua
7: Gugirile madigin tini katale lunti lafarun hilago belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisunru
0: Aba larinya gu aguripa lu fesitu
7: Lunhamuga mamuria halabu girile lun lagusara guduni Augustus Cesar gayara tihamuga ligira vagudun
11: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu lariya ha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya Pablo lariyaga hon.
4: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyaga bay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasigiri luriba danyay. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagumestaru suwede afu hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumestaru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Deyen lobe mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Larige wiyuru no ugune irugu, aba lasigiru gadunu waguru de tabuge ge ugune, lu aguru no, derebugu tamugu. Kaiti hanufu debe, luwe wodi adagara luago sandal le giri be sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune, lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumestero achaga hetila ugune barana ho lago lirwa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi to weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wamali suwe meni gele lago wesefiru bala kaiti signa di walubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
4: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu arie buto. Launa ha bungi ule naburemi leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luwago achilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, Lau hanura hatida geogune, aba hagumesterun arere gudon salufu oduna rogun, adiga kama hagura onguru tigirugu gen ogune. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larenga hon.
4: Ahanya merede ha tida ogune, sinyabe iwe sefurun.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudonu duna rogun. Lubala ruga, aba larenga pabulu hon sungubay, luhegi. Larenga hon.
4: Binya dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lum heigi, lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luago uobay la niaba eferidiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay, aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigi duha hibiri guraso, aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai, ibiri etifulasu le nyen habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni fagayu le esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubayi biyangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu, aba tagumestaru abaucha guatiyunage le lere lugu di baranaha. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadugu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lung la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilri muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itare len hachilri sungu bai muwa rugu sefonyo.
11: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wasun wagye laro beya. Lige wasubudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwa bacharagu. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiewe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
1: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eru tibungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilago bai lilu wago hagura baha dale harihin luwago masusare dula ni katalun aba hasansiru ni haritago aba hagumesteru ariyaga luwago aba la bungi upabulu yarafa lufulasu lugia yenye lufulasu aba wugiri le wariti mabwe lida sun ubo ligia pubuli uliri bai resibili mutu wa lubion seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo ron liati luguchu pubuli lo sandi Abiruo luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilri uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilri uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
5: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo mwambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri afiente lagu.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kaiti Mura.

0: Inari uniwon. Anya hain iru waga fiyanti. Sifri sandu. Duna luma hita. Ani lida anya aba iru waga kata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia. Lunti timati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubay buingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afiyanti logo lirau buingiu. Choru lumuti tida lanigi logo inari unila. Le mafiyan boy. Adiga lumuti buingiu kamajeti. Lugundu mafien la logo le larinya gwe buingio logo lira. Le larinya gwe buingio logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lira buingio luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bo lira buingio luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bo logo lira buingio, Lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwari gukate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subu diruni logo agamba lani buingiu wafuri yedun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigi eligia. Ani hin figon lani na oveni. Malati lo lafure idun wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigi elanle anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lidan figo. Lugun du konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa mabuingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uun. Luwa subuti runi buingiu le tima timat. Wabagari dunya le tima timat lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima timat. Ligi eginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu. Hinse tu nu le timat, ani mamarug nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lun bay wama bay la, sun ata. Bini le buingi ugu chili, luma wabure me Jesu Kristu le liru ugu chili. Ruha maimi, hareini, agute me habu luma hadarangi lun, hon lida inaru ni luma, Isi haboni. Owe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu, ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isi yani lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugoma din buingiyo, luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha in sarago, ege hati ya ubo wogo, ama finye banya logo kailan grigia, timati liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bay, ligye lege bay, le lagani bay Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luwe heferi diruni le, nyugui bay hun lida gien, huadigmari, logo Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu boy. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresibira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uribani le ladigubi. Ani hin sarau kate lunti narinya guni hu. Gama lumu mabuse runti na abirhu guna ni hu. Agura vati na nidi arihu lun na yan hua huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Togi ya lanua dirubu guingiu itarala.
1: Turu aligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyugara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyu, loigin Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuda guatinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi, Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabuguni ya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidu bai. Le aduga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le aduga ti uribati ibidi ngele buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu. Ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefenti waginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inari ni la le warinyago bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abirharugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ileburi larufu dubai bungiu lu Juan, capítulo aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ileburi lumbu ila susere du madise, subu digadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumu lu larufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu adiga hage gasu lau kate ile buruwa nyubo ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
2: Au Juan, nabura yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima ambay lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bayi liabi, luma gien hamagi sedu zifirigu haligi buge banya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, gefeti le gumfuli bayi, le frumia bayi asaru tulida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hinse tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Aduga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulun lubungita, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
3: Au alfa bay luma homega. Lahuma sehaluma lahuma chagula sungkate. Tiene la hija, un que le sufre papá. Le vi más por el lume que el lupare que la cuna se lo da. Vi más de quien cuento a ni le nube y le abi.
2: Ao Juan, y duje luego Jesucristo, gafarat na huma li da la rue jabungi. Sufre adina uara huma luago Cristo. Recibi adina guinea gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu le girbi patmos. Luego na puricheni leneno bungio le la choru rube Jesucristo. Luego abaveyo dimasu, aba nere de un labugi, lo bafu si frisando. Aba na gabu aba umala li renti na naga gekei tumala li fidu. La niga umala li ligianu.
3: Aburga boi son le barigo boi. Aba me ponga no cara do tu guia hontila na cedo li vili si tolobo bom assi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
2: Aba na cara ragulo na nihi cala dimu reba inu. Aba na nihi sed lebo sanu del gol. La badna wa sed lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lidon regi. Renti lumala li kai lirei leibugunduna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiriti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu, aba laguruna lau luha bule lonwele. Aba lania guno.
3: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bay, au wabumu honi. Ani le wima bay, hilati na meha, gama lumu mwenton wima atna lunsunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bay lubay ti le barihu bay, le gweto bay lumele lube la suseredon. Anihal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
4: Apocalipsis capítulo 2.
3: Boburga lo angeli letina biligilis to efesubo, maniaga mejon, interalia naniago, aule hau ube sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginha eibu gube la bagna wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son leha de gube. Subuti muti le tere huati marinuma hagurasa. Ani subuti muti lo hago sinyala hafa unia hauriba mei. Subuti muti lo hago hosho kwa humanya la ha aningu mei lo hago apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali lo hago ye hama. Gagura suhadu. Ani sufri huwia sarago liu na huati marinuago. Mabusha huga huwago. Lau sun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ala meha ani hasakri ya huma, adika humei kati le meha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kubeli wa hasanstri higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wukati lebu harutu bai Nikolai tegu huu, luma bukati le hadigu bai, legi ya iere kubai no.
5: Le garige irigubai lula gambu, Agamba leile larinha guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita biligilis to esumiru na bong, banya game hon, itra lia narinha gong, au lefurumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bay aniviva anyal, subuti lumuti hasufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lwagu adimre ya hama haariye mwaya lwagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amu kate hagiya lwiti gelandi kwa hama mafia. Manute da huma lwile lumbi hasufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada agi furisi lugun lulaucha wagunu hafinya sumhu huye. Ani hasufiru luba sarago lwagu tisi weye. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
5: Le garige irugubay lula gambu. Agamba leile larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
3: Haganyi lutinya, masu riba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to Pergamo bong. Baringa mehon, italalina narinha gong, aule gama baru efeito gagiri bong. To piango bong amana. Subuti nunguti nye luago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia hagana wo. Ani lao sulira, numa meme nyedun. Migu humagili hafie nuago. Ni ibi ni lida le lafarube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lengi lubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kamalumo, ani burkate gadega magunta tinalau. Lawanyan ila fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balam. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lula fiyo gudunye Israel na lau heigi egi nile adagra guduwa ti honguari. Luma luha bagre do lidan ahoruhani. Anya higiye hama banya higiru ni kate leme haloru tabi Nikolai tago humanyi. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi madirka huma iter, nid bahuwago madise. Aba menagainda wohama gurige hadugu balibu rikate ile tau efein to afru domo ni imbulu mugine.
5: Le karige iri gubailu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyo tu, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubailo. Aba meniche won aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luagu le ibige tini kaa on luwaidi ge lun le eresi biobale. Babur haluang haliletina biligil histoti atirabon. Baniga meho, itra lia naniego au le lirau kungiyo le itra bil agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei boronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sun leha dugu bai, subuti numuti hinsi nyabu, hafinye, eseri bitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti guento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kong lau profeta ta animama ni. Lutayedu negrigia, lautaruta ahonani gulung haganon lida ahoruhani, lumaluhegi egi nilea dagara uduwa ti hong wari. Ruhat na datu lutasansiru nitigabe, mahagi lutigiru nitahoruha. Ninaru hao, lagu naguri gudaru laga banarugon, afara wananyi metirangini, ama hagabara hapanya tumo. Nona basufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuba tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritaguni, Numatebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segule la dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asubu dirile umbe haguara. Nilunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nuluni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu gulinechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni buri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Apa mehamori kota guni kaisi sauti yaro le lau timo. Nishu kubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang helile tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hon, itra liya naniya go, awle hao bilani bongju sedi sifir go hama sedu warugun. Subuti numunti son leha dugu bai. Subuti numunti lagu ilani hinya la, lau son ariya wa guwa la lagu niwa huma. Aga guduwa huma, rukuma eri lupri katele aniya guwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita wa humai lubai tele aruda ube hon, fala humai asakri ha huguye me. Ano magagudon, Nid bahu wago kei liabi aba hiwe ritulipidi on orahon. Lawson lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, ama dasa yon hamagi ruha taurabon. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubei hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bali ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa din aba benna darani higibu gien, le lasi aruni aba adoro. Datuk Allah sun lawu wala here adeg adeg gasu lawu nugu mati ani gunflit nunuma na dugu balu hayabi lani bu mafi haye banya hari bu manya lawu guri hama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba mena utoro kwa dunia hidi bu gelu masuk turuni lawu guri lani muti nya banya isi tino ai de bu mali nugu mati lu gura su buma iga narei du badu lu bai le litani au so un le nugu liar bi lawu su upo lu ho to wagun masoha upo bu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi bumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru zundigia ya men nyingi, abai managuru duni liri nubungi te hawago. Luma lili lupuru wa tenu bungyote, lei seri Jerusalem lei nibi bei sielu ge luma ge lupungyote. Na buru do bei nye iseri niri hawabu.
5: Le gariga iruguti lula gambu, a gamba lei le larinya gu bei sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburu ha luanghe li letida bei ligilis to lao di sea bon. Baringa game hon, itra lia narinya bon au ge fenti bungfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bei liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudu muti son le hadugu bei. Sobudi numutu lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku behadu hamuga wasugu behadu la. Gamalumo, ibashari hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadundu yumlu hukie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu mamegiru huma ni kata, animarihi humutu lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hukwe. Ize nichi hukwe dimuni hon longa gai hakuolu le afinu hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma leti mati mati. Lugi hagai hadogo harutu numa, luhadore gon lau hasuru soha. Lua aya ni luhichu ni lidon hago, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate haubia me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holi dia me numa. Hagani lukinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na naruiha. Itra gai naganyo abananyoro luma nubu si lwagu lala.
5: Le gariga iruguti lula gambu, a gamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Apocalipsis capítulo 4.
2: Lariga sunkata ile, abanarihi aba abena daragu sielo. Le abiti umala li le itra bai kai tumala li fidu, lebuga adimuri habai nu, aba larinya gunu.
3: Wariba nyahu, nanagu dalikate lebre lubi la susre don, lari kien buri lebo.
2: Lida ora ligia, abanere denu labu gelu bafu sifirisando. Abanarihi aba lala narui hani, siyelu anianiha somu grigi anyun luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri weya ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala uruwe iligia afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giyegu walau lala naruwe hani nyenye nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagage. Le furumi e tiha dage, itar liye kei aba liyu. Le habiyama, itar kei aba bagasu ugir. Le haruwa, itar liye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru, itar liye kei aba agila hamahat. Gadiru gubay hagiya, sisi ngarinu luagu kara aba ha dage. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le vima bei luma ge lubara ge furubi tita. Vima ligia weto anile lube liabi.
2: Sagi te hichu kata ya gabagari te ha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lun sunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulu bungyo le gabagari bei lun sunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungite, garicha tibu lumu peresi biruni uweirigu ni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate, lau buhunda baduge, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
4: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tena bo ilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibi ni lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilula taharu nu libru tukuya. Nilula liyanu. Aba tilariye guaba hata ge weya ya mutu nu.
5: Hebeba yahu.
8: la de gagaña en Jaliliñu, le lida guieve la ni judá tribu, lu gañara la ladaru no libro, lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata en gabagari ti hagia, hama waya yamutu hagia, aba nani hiaba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lago, agu briligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libro tugu ya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutubalu libro, aba hahuduragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigo no libro, lu bahari duni tisayu. Ladega rua tipkaisa dagara gaduni aniganyi bugiya grige lau bita lubunyu grige lita ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechan adiga banya rua igume luma fadri gume lu hesarebi dulu wabungi ute luma lu hagoma di haubowo
2: aba yanarihi aba nagab ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagrit ni hagi hama waya ya mutu hagi nyenye numiyo nu angheli gu Hani galau umala liherete.
10: Jumu tibafu numa irisi nichuwa unume ayu. Wele wene numa inebese numa atengu rene lumu dule hapa rubo.
2: Agamba numu tiginye hani yaguni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le labu ge bai muwa, numa le barana habai. Numa sun kate ile lida bai bai.
10: Rua la atengu rene inebese wele wene numa ubafu dule nyumbo ino ulala na hapa rene numa lumu dumu usula.
2: Aba hari yang gadri kata yang gabagri tia hagia.
11: Itara lala.
2: Aba hahu duragu wen gadri wen yang mutu hagia. Aba hichu uwei di gunilu.
4: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dalel la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igamu.
2: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igama.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo wangu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagu ba. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumbali mudu luru aseyu. Aba nagambu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igamu.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyu bailuagu. Aba nagambu laniegu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tumadiwa imbaidu.
2: Da laheri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniyegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Igamu.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu hanari metia hau buwa gumaya. Da laheri dumba limudu tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno mungi. Luma lwagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Haniega lwagu mala liherete.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lwagu hafara guniwa hilagu boy.
2: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Nidale narihi bai, aba la heiri duni mudun lisisi sayu. Aba la dagaru aba ume buharaba ganali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na ludu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba lagumu chagu sielu kei aba garata dale tubura wago. Aba la dihino gusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu luru ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lo wubu, lo malo dubu.
12: Hei bu, hama wawamu. Haramu sama mama lo lariki le mubu lo amulala. Lo malo ilanari mendiganyi mudung. Dadega chiluhe le buweni nueyuri aganyi, kaba tiganyana la manduni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heri du malimudu li sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo ke iburi luagu di mi oro. Abandani ne sedu angeligu harara bay ligib ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayeli abi aba angeli abalarara mu ligib gen latari nyenye aba lagay kupali gol luhabu. Abalichuku burubu nu kupali lu luna dagara guduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi ligibogu latari gol le ligib ge bay lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu ni abongi luha burugungi angeli lu ligibu gion bongi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidange watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubaya sedu fidu lu himiru. Aba livire nufrume te angeli lifidu. Aba la sari lagun lubara kuye le deregu ati numa watu gemeti. La ugiye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba livire nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durungu ati barana ho. Aba la sari lagun liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu ati sung udru halida maya barana le asali lagubailu hita ime. Gringo tugi en sung uguna ito nyei bo lida barana ligi. Aba liviru nuhuru angeli lifidu. Aba teigu du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugi. Aba lagifi du luru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liviru nu hagadri angeli lifidu. Aba laguni chagun liru wa munusu lidage libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagubai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Larigi aba narihi aba agila ahama la midago sielu. Ariyage neligia lau umala liheriti.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa, damele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri uruwa angeli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba libiru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hagi yebe hawegu gamalumu la disa dubawe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba anguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrinchagut. Sigua frume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli guha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara ga duni wa gadri angeli ghoagi alu hafara gu Aba hada ge kada uro griye hilagube Ladiga aran seruwa yiluba Oura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula Hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Biyan saa yanu miyun Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo Hagia hamaha wanibay hawagu nu Nyeye aba gate haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Itaralia hachig gabayo hagia kei hachig linyo Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie Gabayo hagia aba hadange kada uru wa grige hilagube Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani Hahibiri grigia haa mowe gumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagamu, ni heibugu Masakri ya hagia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha
4: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye kubungi yunu.
12: Seraba amisura mundi tempu lubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abwe kuriru le bon udiboyi, tibiti tempu, ledega derege wali hongibe tukungi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanaboyi, lagu biyan vengbiyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan saa, uru wa vembele. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege fenti ya hagia, luhadoro ni sielo, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luguginye, asukari regudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Damine kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dugo ilida gefusu le mebe wabuihama Aba meheferi denu uribu, aba melafaro ni yahilagubwe Aba meherede ruruwagu, dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem Lenyi lugo iladara watuwa Jesusu lagu guruwa Flashu nemele kama Sodoma luma ehiki Aba mekariye lumie gerigia, alida agete esun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, mehabiyan profeta guhagui.
2: Kama lumu, lari ya uru wameyu timi ligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasara. Anisunha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali here tisielu gele arinya gubai.
14: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu gubai ladiga luweini hanufutu. Sugu halibia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
2: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala na rue hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
6: Thank you wanyabu, wabure mebungi. Bugu yale sunti gabafu. Bugu yale wima bailuma ge lubara ge furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha nesha nebu.
15: Chiluha veio lum babeha. Chiluha guia da lum bagusera gudin hilagwai. Aba me pijumuli, hafairuaha bani profeta gohom. Hama hibiriha derega guanha banhom guabum. Hama sun hawuyeri gugriha ichubanha inebese lumbiri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba te tadaron li tempo no bom yuto cielo. Aba tanihi gafu to laga li dara do bom yu hama lumutu nyanye itida li tempo no. Aba nye la labiri hani arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya derego di le wainamuti.
4: Apocalipsis capítulo 12.
2: Aba de la sali reguaba ome busen ni cielo. Aba uri darugu liye veyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi, lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagai na yon. Aba tagua na ha, lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura ha. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu, lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia, aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura ha. Lu leikini tirag dame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba lagida runi wa tirag tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di lenyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giruni wa nye lwagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lania gu aba umala li here ti sielu nye.
7: Shabilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiriha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru umadunga nyu leichi ganyan habay haduru uweyo ugu aria buligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Luma lau ugandu le hapuri chi habay. Manufu de duti enlu ile feri diruni habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoy ti sielu. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti wa kukurusu rugali lani dana.
2: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu aba lichi kuu biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kukuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lukie tariki uri tukwe. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tukwe. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tukwe ya. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lukie. Gai timati dragon tumo uri tukwe ya. Aba lidi agenda kwa hama tiraha nye haa. Nyudume lau lea lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
4: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi en lichigo. Disi ligancho. Nyenye ridi luago kala ligancho. Luma iri burile au bai la naba goi bungio luago kala lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma liyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakube. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanigi sungerige lau mousu ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu mousu. Aba gen hahu dragon lu mousu aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le, kabaga yara lafaru ni.
2: Igiru wati kia monstru ligia, lula dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu, lanaba guni bungi. Luma lula kumadi ha, lago biyawe biya hati, Aba ladeg itar. Adi mo na hatiwuri ba ti luago bungyo? Anna balay lir. Lani sa anduario, hamaha siyelo ba? Igiru at igin yalo lagay da kung hama lani ko bungyo dari laganya inuni. Aba lichugun niwa ubafu nung hawago sun ras fulasu inyanyay lumanechan. Aba may hahudrogo sun ha gano ba yobo wago lumostro ligi. Ha uwa ba niya hiri buruan yung lumagin lubaragin ladeg ubo utida libro to lani na ibagari. To lumabong mudun le owebe.
13: Legariga iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafarawagun tau efeng, hafarawagun tau efeng. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Larige, aba yanarihi aba monstru la muda ni muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudun. Gambalumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lo bafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladegu, lu hau dragon sun gerige hau boa gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muar gugu hagibu gerige. Aba leye duni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladegu ni liyuan furume guagi monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru bafu lun lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti atu. Adiga tigia lun sunla grigia wena muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugurha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu. Busiti te kate lili chuau, le gufura ndati aturi hale linumenu monstru. Laduga linumenu la uguri, ani aniha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi.
4: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu ubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadir milu gerige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwei, luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya tiyaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lungu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luwiri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bwingi umu rugu kuye mewengu ilu chinuta tanu la musra zidu. Utuko huma angule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudani, sun nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseru.
2: Aba liabi aba ya haruwa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti.
18: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu lagurdinu wa liri monstru, lu abu luo o le reberugu. La tu bai divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bai lidum li copo na ligani. Aba men la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge angigu hasambi bai. La wari ruba, lugumu le liguatu le asufri le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudur gubai lu mostu, lumatun liyawa ni honha kawagu bali liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lani ngwa ba umalali nyimbi tisielu geno.
3: Abur habile. Fulese watin ha owetin lau ha finya lau ha bure me Jesus Christ. Ahi itara lini lupai. Emera ugalita gen hawa di umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isanga.
2: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenge aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida gele templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilo lenye be ligi bogu duweri lani galo
3: dabum baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
2: aba lasugura gudu no lenye be lagu duweri la luba gele muargu gi Aba la lubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida gele tempo lubungi to sielu montau gie la luba gele hamanatu. Aba el lafri duaba ya angeli lida gele tare. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tare ligia. Aba la guwa runun le tau bai la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
13: Dabun ba luba gele to hamanaba. Aluba habon tiresi mi bai bai to muar gubon la duga funa.
2: Aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gale muor gugi. Aba la luba hanu bai bai to muor gubo. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina ligahi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
4: Apocalipsis Capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubunwe bungi. Luma leremu mudun le itarabai.
6: Weri ti ani buiti sun le adiga balikbe. Wakure me bungi sun tiga bafa. Suruyu liya sun le batudube. Uwara uwa. Bukuye le lubunwe te sun le asha. Kabasa manufu de buwe wangundu. Kabasa marimu reha buiti buwaba. Bukuye le bire di usanu. Hayabi ba lila sun fulasu, haba me hau dora ugu, la duga arihu ali wangu kuitu la sun le batudube.
2: Larigeti sun kate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siel. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadurago, tau tulinu to harumatu, ani miri tuguye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kop lau ti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagia. Buin lia kada kopu lau luweini ligai bungi. Le ga bagari bai nusunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gu bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gu hagia.
4: Apocalipsis, capítulo 16.
2: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templo.
13: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
2: Abalidi furumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wagu. Abalasali lego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilany. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali ya gumbita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagu duna.
14: Uwa na guwati bu lau baguse la gudu ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguya guento. La duga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu wei. Bwe toti, kuraku tadibu hitu hong, eres birunye ile hadina bai.
2: Agamba nagia lania wago luege, latari.
5: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni,
8: luma richagu.
2: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bongi. Anaba gorigu hama ibongi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasegu angeli likopu luangu lala mufu. Aba lelete nunu weyri gu labu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Agarífuna.